Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan, kalidasan, pamumusaraw. Ita nga sukodwago, kiumur hapunamunam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang ahagak kumusarahan, masirasi om kamurungan. Labi kanurasi, talun hapunamtalu pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025, nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapiyo. Nung kapuriman ko, ahagak pumisrahan, musak.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Ketingaligan tungungan tokaw tayinsanan.

0: Kelab FM.
1: Kuhoi, aramai bo.
2: Ay, Ming, may palahisay nat karita no. Adi, pasuang hiil sa mbapik. Oruma tat tulun dat suay sumuang bo.
3: Eh, okay ba lo? Ako rin na lo. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
2: Hey, ikati. Oru mata tulun dat suay dat mengungkap na uban dat karita ba? Antak, pakawago karita no. Miado, kawanan da. Iri pa nga, nung akita. Aun na pa? Ha? Awa kita na rumpit ina karita no. Teka, agahitan.
3: Eh, kailabay lang di mengungkap dat ang uban na karita. Dahati asanong pakulot, o di intangay malaw di sampapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
2: Baham, tumano na pati kami. Kumanga ako na badadi dat haratulon tumam at tumaning kapete karitano. Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga. Aw, mila.
3: Oh, tapat na kaya niya.
2: Bah, may pasanang ating paking karitano. Ako, ikaw alaid ba?
3: Pangay ko pa.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kakali perongo di tiko selimbahan boros dusun. Keningau FM. Kuhoy aramai bo. Alang sana kali sekinau di koi nak orang ngai de sinding sinding nak kau ni kesaban detik ya. Amisan pakawagu pun siko ku mari koyu di temu masa-masa mo kinongo di ti radio Malaysia Keningau FM ya. Alang sanda dok kakal ko tu milombus mekinongo gi sama pupusan iti radio Keningau FM de jam ko padam 2 de tangah dau di ti montok selimbahan boros dusun. Mekinongo nagi dagi sama pupusan de jam ko turu de tatuang ya. Iti radio Malaysia Keningau FM. Baik orang patut pinai ko, kumari ko di masa-masa ti, dapat pun hibok sesekayon, kaya masa-masa tindalanon, alasan dah senang korek katan di ko yu, alasan o tingolik, ni to ponsel ngaka sesari toko dot, itu manu dah koturan sera itindalanon. Sekira dah ko teguang ko dah palis-palis, kaya har o netegari, har o tarusakot sesekayon dah ko yu, itangah dalan, tentu ano, mongoy ko it ko yu nandit o tingolik po. Ming kayo di sandaralan dito tingolig ya. Manda kayo guno iti kamayan diti segitiga keselamatan katik ya. Asa sari ko dat magawit dilag ya. Manda kayo guno o. Manda kayo po ko id apat na hapadam limo mita. Tay ko hatus apat na hapadam turu kaki. Mantada sasakayan de kayo. Sinodo mantada sasakayan de kayo ya. Hilad italikuda sasakay de kayo, made kayo po kuwa ila segitiga keselamatan, apat na padam limo meter. Iti na po nga sinodo di otingolig ya. Panunsunudan manta diti ko pisan sasakayan Malaysia, teko JPJ Malaysia. Panunsunudan na po di alo, sakira rusak sasakayan de kayo, maungoy ko i de kayo non di otingolig. Mande kayo guno iti segitiga keselamatan pat na padam limo meter manta data likud da sasakayan di kayo kada nagilihway rumumut dat mentok dat makiano da penguhupan manta da puru di kohompit kya iti na hai tips atay kapanan sunudan manta diti kopisan sasakayan Malaysia JPJ Malaysia sekirat kataguang ko dat kabeling kahangan serad it tindalanan kya. Bahama jam ke hapa dah hapa demi ni tak kesaban pun siku nagi kumari ke you di bina masan maya di WhatsApp keninga FM iti man tadi saya giyati kau bisa dengan kesaban DJ tersuau kasih kau bisa dengan nagi ya ku iji kulu ambun man tadi kampung kuango pepongkap de pasan ku mata pinai di kau tutun doho man tadi egi somzet kasiti mamasan kau bisa dengan mamarami tada kamatan masih mikot masih muli kasih yo. Di jauh beli nangku makin aku sinding sakag ku jauh gana. Perangahan dahai. Perangahan kukuma di Francis Batungan, Justin Ambuyungus, Sapilin Rasiman, Ponsiko DJ. Kasih kosiko lagi kumadika, Jikulu Ambun ke. Harana po hai. Kasiwatan, kasiwat na po nga manta ko kasari po niyo sinding ditig ya. Tubay na po sinding na po nga ibe nang yung nulod na manta to pinay. Yari na susa kaya apagan ka piya. O po ni da sinding po kya non di kayo to nulod na manta da sinding nga iti kasaban na bay na kya. Apay ko rupa kasi ka manta ko na pason. Manta di Jikulu Ambun. Amiti sumusuhot iti manta di isay giyati ko pisanangan doi di ka di jekle ko pisanangan nogi alasan o lidas o mawaka sa mambarakatan ko na paparalan ka Raja Hilakonti ponsiko opura ko matamawi lo tawan hiti watas tenang bayna kasiyo mambal kasari sumubat mo ipokaringaw id keningaw efe mandiya ho ikalyun ponsiko nakiya sundait na po da tadaw bay naman da pagkaringaw akan na nagi o tulangom yadaan nagi tonsi atuk no de kapiyari akan na nagi o tulangom yadaan nagi tonsi may di kayo simbaro sundait man tadi kalin kasaba da bay naman da pagkaringaw kya itim po na paira da bay na ditinga orihan akong mamasan tabi tadaw kamatan ton wago kumatoko tulundusun di taparo marabuat kumadilay Simpson David Sandow AGGM, Keti, Tonto Buruy, Kelsey Kelo, Maminsanan, Kambulutan, Isongin La, Abdo, Kasari, Talingo, Mokinang, O Radio, Kaning FM, Kuhoy, Aramay, Bo. Ponsi ko, kumadika, Kalyun. Abaha, mamadika, Isimbaro, Sunday, Tikalyun, kaya, akanan, nagyo, tulang, yadaan, nagyo, tonsi.
Dan mata ganda-ganda di simbar di kayu kana putumi lombus mualih ginawa. Mia pasing mata di Clarice S. Panul itraitan.ia.

ikaso ulo ni ginawa. Kaningaw FM, osyo kong araramay ba? Pagsikaw!

0: Kano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Swabon, gisom jam ko hapodong go Tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Yoku Izikirin Zekri, Kaninga FM, kuhoy, aramai bo.
1: Agaya kon sa kaan kumad FM Kaningaw nakarikatid sa Kampong Sinua.
2: Semantad tambunan kadalihway mo kinongaw Radio Malaysia Kaningaw FM.
1: Mantad Kampung Batu Kalamba lagu sabrang tenom.
3: Kasinturan. Pilipsan to ko mangining dit FM Kaningaw tu ohigak om maramay.
1: Kanaw makinangaw FM Kaningaw. Aramay ba?

0: alat kabus tu dusun.
1: Haun, ano ribut?
0: Ano angin?
1: Ano kaya ribut tadi sun?
0: Angin! Eh, apa kulo pangudia? Eh, kay dua ka na diyan, pangudia!
1: Aday, agang ngaw kau na. Asa nang nakin makinangaw, ababayan min singila in kadingaw FM. Manikit tara kay sa, jam ka pa na bisa, talo na kang minit, kasuabot.
2: Ababayan min singilo.
3: Pisanan ka saban, kapisalawat ka po kawaguhitit ababayan minsing lah para ito tayo minsing lah ang para sa dusun ang kasaban ba na Michael Kasari ito akan ka osong lunan ko haradu at ang malot hitid konti kasaban ba na kapisanan ka saban kumadika in chillong kapisanan nga naging ompoy kapisanan
4: nga naging ompoy kumilong kumilong ako oy nasi po ako ito ako may lungotin lang
3: ma'am tanong mo ba'y nating nga minsing lata ko tit so ano mo tit pinsinan to ko ba'y nating chill lang
4: prokordip
3: takanan na ko basan nun
4: nakuroto po ira ako
3: nga sanong kanta mandi inchila palumbos sa tigay
4: may buluan may kopyo
3: may gaya palumbos sa nung piyang kumura kopya tit kumenda takanan at kubasanan dit asaro takod orang
4: takanan at kubasanan na pa dit ikaw pagulong na pa dit nga itlinopot kagyati linopot takanan linopot nga kam no ka na malayo lak yun
3: binungkus ka
4: dibungkus nas dibungkus daw
5: nasi bungkus
4: matu
3: amo tapat ka pidan gulugulo matitik ya
4: idan gulugulo gi ma itli na patam ako basa na pati itli na patiti nga ina pati wagas dit ipakayan nga it wagas sa tidong gi beras bukit kada malayo om dusun na pa nga wagas sa tidong
3: tidong
4: iko hara nagi karay ta tadong kapag
3: kagay
4: itagang di
3: itam aragang beri
4: tadong matagay
3: oh gyo megali
4: megali oh tadong iki
3: iti nga aray ta ni tadong awangi matigarin chill lang
4: awangi na matigya ko pinyo nasi po to nakakan ako nabitinog ko gulong magsalita ko umiti na pa na taka natin nga managya lupoto dit down tarap down tarap down timadang
3: ara nga round that soy
4: tamalapot yun na round timadang ara to iswan
3: ara it bangkad-bangkad
4: bangkad-bangkad
3: bangkad-bangkad
4: mga di nga malayo bangkad-bangkad
3: baju-baju
4: Oroy, haram malam.
5: Baju-baju.
3: Bangkat-bangkat kan?
4: Bangkat-bangkat kan?
3: Bangkat-bangkat kan?
4: Milo malah kurang mau diri kan? Bangkat-bangkat.
3: Nya galat. Nya galat kayak bangkadat. Negara ni, ikaw yang dat roundom.
4: Bagaimana?
3: Ritan dat bangkat-bangkat.
4: Eh, lagi. Nampaknya dapat nga irinat timadang.
3: Oh, wangik. Nampaknya lapotan rin cilang.
4: Tidak, tapi timadang kaya.
5: Tapi timadang.
4: Nalang timadang. O baham, kung basa na po natili na potkiya nga ito aroh at ilawak daw. Teka, tikanas.
3: Tikanas.
4: Tikanas, teka, ano ka, pusas. Tikanas, paano po dahay? Eh, do kayo, hari.
3: Tikanas, nagi.
5: Samay.
3: Samay na po nga. Rapanom.
5: Rapanom, samay. Samay.
4: Ina po na tikanas daw, tinga, daun bawang, masak ikan mas.
3: Hato!
4: Oh, dah.
5: Masih biru matang-matang no kyu.
3: Ini munduk-munduk nan nabalona saro ko injil.
4: Daun bawang ano penting nga itlosun.
3: Losun na tapat.
4: Sinamayan dot sa dato sin eh nakangamit sinamayan kan kyu. Sinamayan dot sa dato sin. Tayko haro nagiit samayan dot daging salay
3: at haro na nakagukodop injil.
4: Daging salay sinalaw
3: sinalaw
4: sinalaw kadusun itla dan tepurak biasa kan dit kodop
3: kodop isa insan akan injil minta puski
4: ngaot ilot lada putih kyo ko basan dat mamaret lada tepurak
3: lada tepurak
4: dusunnya harhit na nabasa-basa ko lampadong
3: lampadong bayi na ako nun na karong kaganti lampadong
5: lampadong
3: niya kali dindangal di mamagong
4: lampadong kan nabasa-basa ko hilad ko google baka harukan tahi kayo nun suwa dit mamaret lampadong
3: kanto kya abis akan ka isa na tit bansan dusun ni tit sabah
4: ina pa na kodap makulat sisira kagaya di malayo Kyo. Ilo no ko pihot. Karetitilin no po. Ang takanan.com ko basta nandit sumusuhot. Oh boy.
3: Takanan.com basta nandit sumusuhot na pod matadahad ti Angela Lisa nga iti oso.
4: Ay. Naku, kumilang mati ka. Kumilang.
3: Basaw tayo ka. Nonsom.
4: Harap ka rin. Layo na pa nga, nugyan.
3: Ano man, jaruk. Jaruk ko jaruk.
4: Jaruk, teka pa kasam.
3: Harap ka rin dot boso, harap na ikarit dot nonsom. Nonsomon ka. Boso, ano pa tinga, paikirad asak, paikirad at dua minggu.
4: Dua minggu, asak na ikir.
3: Asak na ikir.
4: Sampai kurgi mo maso, tiyo boy. Asampin nga lang ka diyan mo maso. Asak na ikir. Boko yung oro pa man, tadulong.
3: Kontak na ko dit mamasoti Angela am nagi maikin ako nga nga ikam it dad o nombalan ko am nagi nagita ko minamasoit malahing ko di gulunga irokot irokot kya
4: mukadaran sa dati rokot ikan mo rin malayo
3: kaman di malayo kya ikan batu batu abis sumukot ka nagi watu kya
4: tapos yan nagkaran sa pangaran.
3: Man to ko ano it kuwadi irakot tay ka barat tay ka har nagiat mo maso muguno dat sanad kalapya
4: kalapya iya
3: kalapya man to ko pirla tad ti buah kapayang kad bersat malayo nuri dusun alisa
4: ano nungga
3: buah kapayang ka.
4: Oh, balayo na pwede ngay pangi. Eh, dusun na. Eh, dusun pa rin pangi. Pangi.
3: Buwa ka payang. Eh, ilan naman lay sining de Rikyo. Buwa ka payang ka.
4: Buwa ka payang. Tinggalo kaya tuloy lang na kandit.
3: Man guruta rin. Man to ko guruta. Man to ko pirlatom. Usi-usian to ko dit. Nagyari di it. May malaman lat kagumuan ng piyadang ni kagumuan ng kosinan daw. Agay mo rin kaya. Hindi yan, man to kago, relatay tayo ka parataid, soko. Soko nga mila.
4: Soko nga mila.
3: Soko nga mila, itagutoy nga mila nagi. Tagutoy. Nga, akon kayo sa liwan, ilugo. Itubos daw. Man to kaw, riba man pasamaya kaya.
4: Masa
3: melontolan pam
4: melontolan pam member melontolan
3: kombal lagi aku mau lagi tulung dat kombal dat perlot dat kungkung.
4: Oh, kungkung
3: ke sapi tay ka karabaw
4: kembali utama aku mau masau di kungkung wandaw di nangko o milayo adadadah aledlay di tansaki lo kungkung.
3: Oh, aledlay semulanan kanto lo aunan na kapi yang aruan ada semulanan kanto pait biar deh mi berbaloi kan melayu ba. Alayla ada baganan nga asadap-sadap mati.
4: Airin ko kay. Ko masan pa dilayt nga ay bitiro pa ulan dat pagulo mga mat kya masaw nagkungkungal.
3: Tapat ka piya. Ka saran na pada mandat gulo-gulo nga. Pamasahan na pa nga i bangaw. Man ano na bangaw Manila urusuday man na tutup ayam giratan masin agirat to tutuban agirat amar na git dan gulo-gulo orang ko man lebong
4: ibasaw
3: ha ay tepat kakali benat harat
4: lebongan di
3: tanah mata hiti kemurutan kemurutan gumot tugut mekalib di
4: ano ngayon na kanad tonggil wakday
3: arp poswangan bogekol cilo
4: polo kayo lo getong gilwang
5: ayo lo mon
4: ka mo tong gilwang
3: mo sumuwang ang itin at dahat pag-ilangan nakaretitit basaw sumusuot Manta ko uha ilis sa nung
2: kumilong punta ka ng kikyo.
3: No, no, takan mo ako basanan dat i manta di dilisad i kay landis ya.
2: Iti sa kumanta da takanan ko basanan to ko nagi karet diti tuhaw.
3: Alala.
2: Tuhaw, doon na kanto nga random malayo di kyo.
3: Oh, hingga amalayo tuhaw.
2: Hingga ka tuhaw na kanto.
4: Parang may turang puti kanto.
2: Kano turang puti, oba ikat kelo.
3: Tuhaw.
2: Tuhaw. O balan to kumungo diyo kyo. Ito na pati tuhaw kaya nga mantako dot milud mo sa dot sambal tuhaw na bagay ati kaya
4: sambalon
2: kano duso na masitid harati limaw kasturi teka limaw nipis teka duso na pati nga limaw kapas teka warung
4: warung
3: kadahe bayan ako naging nakarang umating nagyaw warung edi
2: warung limaw nipis.
3: Oh.
2: Limaw kasturi.
4: Warung ka di kumulahingan kapil.
3: Oh.
2: Natayari, amanta ko nagidat prolotatid sa gumaw.
3: Oh.
2: Tay ko saray.
3: Oh, saray, yeah. Tapat. Doon ba sa matid dilis sa?
2: No.
3: Bans, sa gumaw dit, ato mo aragang, ang naman pa prolotatid dit. Ito mo na nakanta gaya?
4: Isaray makan.
2: Saray makan.
4: Pagyati sa di nga, punsun may.
2: Dabi ma. Kadagunori oboy. Punsun mong tiri oboy.
3: Pangidun da angin. Anginan
2: na po nga gunon to ka merik yo. Ang gunon to ko iti sa demanda titit po mo sa iti tuhaw. Nagi sumusot ang manta ko guna iti kantan lah. Pero tanto ko kantan. Teko topu.
3: Topu.
2: Topu.
3: Onsa materialis sa?
2: Onsa
3: magi?
4: Untok nagigadit pa nambal.
3: Alawat na watik.
2: Alawat na watik. Ong nagiham kada toko lihway iti tusi deko gara. Masin ti nagiharo tusi ikyo. Manto ko pero lotohom. Manto ko na oribo.
3: No oribon.
2: Oribon iti tuhaw. Tuhaw dihiris pandadat malayo manta ko ribo manta ko na po kuway taga pagaan da warung iperah limaw
3: warung ko
2: warung
3: nusun na di kapi ilis
2: ano gilad awi kumilang matinan
4: Milo nod mo ngay di zan di tamo
2: oh Roy Milo na di mo
4: manimar pong patan
2: rinu mantan do ko pandag yun.
3: Bambir na pagilangan.
2: Iri na pagilangan muntok di titik.
4: Iri na takan to ko bay na kihar ng bot ang kanasan da bos. Iri na gi.
3: Hoy, kyo ala. Kabian to ko peka. Weg na pen nga.
2: No.
3: Ihilin mo tao.
4: Kumaka ko tunturo.
3: Tudo po banget kyo. Paminga matok kyo.
4: Amila pabay na pabay.
3: Amila pabay na ham. Ang pag-ago at pinsinglan minggu na bantal kadalihway manigintan na kayo sa Jam Kapadamisa hapadam 5 minit kasaban ang musikaw
4: Jam Kapadamisa talo
2: na hapadamit
3: oh no liwan ko nagyaw hapadam 5 na pod asaro kulis sa
2: ani
4: nabingong mat na kasaro takayon
3: Apa kita nak kagut jam ko bermesa tanun na pada minit ke saban dat minggu do bantal pansi ko madika incil lang
4: pansi ko nagi
3: pansi ko ni ko madika lisa
4: pansi
3: ko ni ko madut insanan magkinaw to nakatatad gisam dat napupusan iti tababen pansi ko madiko din insanan ino ko padamat
2: bye amo bayan min singilo makinaw ko sa limbahan Boros Dusun Kuningaw FM. Tadaw ko iso, min singilo Boros Dusun. Tadaw ko duo, kosorow ko penangku. Tadaw ko tolu, sondukut. Tadaw ko apat, kapsul minggu baino. Tadaw ko limo, simfoni rohani. Tadaw ko onom, anoh mimpanau. Tadaw minggu, mikutup kudow. Kuhoy, aramaibo.

Yo pa kakakan saya datang anoro amkan saya anting esramion amra raituli naringotaka aho krisis global ondo pinasukuno YB Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir Menteri Ekonomi. Ampa gaka kosong napora jam kasara tangan waro aring otaka aho nupa mahunan. Amra ino pasuku kopi ramuyon loho nugatara oro itu rongo peram limo hari bulan sila kalimo rong hari buh rongo peram nom. Loho nususu gata siam ngaringgit onom nga operam balungausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit tulung nga operam roh ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo talung ngaringgit siam nga operam tulung ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat nga operam siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talung ngaringgit tulung operam limo ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit onom ngausin sa kilogram. Ampahakaka aho hinili pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Amrawis takapu anting es amang kini ngotaka pura rimbai kalawon numurut rimbai intor ra pasi simpungan mulai pasi simpungan mulyali am sumunuhin bahu rimbai Milo Malilianan ku rimbai Marlin Melanie Marcellus.

Ya pa hagagaro ina pasuko ko pe kinabalo no kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Mabalo no kawanan dalimong no keningaw so lola suswabi kanang ulo. May anguluan ng palakra na suangan nito kamlondom anguluan ng palakra kula-kula nito. Lasunoro, rungoparam talo suku talungoparam talo darja Celsius. Kosong dalibong nunabawan sa lora susuab ng ulura kula-kula nito. May amlondom anguluan ng palakra kula-kula nito. Lasunoro, rungoparam apat suku talungoparam talo darja Celsius. Kosong dalibong natambunan sa lora susuabi ka ng ulo. May amlondom ang ulo ng palakra kula kula ito. Lasunoro, rungoparam apat suku talungoparam talo darja Celsius. Am kosong dalibong natenom sa lora susuabi ka ng ulo. May ang ulo ng palakra na suangan ito kamlondom ang ulo rah kula kula ito. Lasunoro, rungoparam talo suku talungoparam talo darja Celsius. Hinang api natutun ko ramayon, babal nung kawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology, Malaysia.

Yo pagi kakan saya nanti ngai semua yo nang kansen angakan datang anoro. Ampa kakak apa lirai mi nang inum rasungai ala bakra ahilira dehidrasi tu. Am koson babaal nu kawanan ra oro itu ika kula onsoi amalinavo sino babaal angulu. Alan sana orang moyun paka aun sino lako mayra karitano tumala am angkira lan onsoi onsoi ilain po ralan alamo am mayra undang-undang nuralan. Hino am onsen se akasukura ulian kapo am sukun. Ampa hakaka kosan na para jam kasa. Talo nga upor nga minitra tangan waro akayata kara inatangan pamahunan mai. Rondo inatangan iniwit nurangan angkaraja DJ Ijal. Am rajam karo ramai akayata kara inatangan pagayaman monsoy yo hino pakita akan rahrimbai. Ampai lirai minang itarabilin mo yun, mayara WhatsApp mayra nombor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amrayos takapo ang kiningora rimbay ng aratan ko rimbay rimexius gaya am sumunuhin na baho rimbay rijus lay na imbing paip pakuluso guang. Rayos akayara mo raka salulaan rahu numurut pagaya mantakau monsoi.

Inan Bangsa Bersatu PBB nangiyaw ra oro nun na malabusan akbar tikop nutana umana po ratalo haribulan rabulan kalimo tukir-tukir nutahun. Rapamahunan taka Malaysia lungo param siyam haribulan rabulan kalimo pinabati ka oro nun oro wartawan nasional Hawana. Tapat nun napainsalahan nun edisi kasa nun akbar utusan Melayu radungo param siyam haribulan rabulan kalimo 1900 talungo param siyam. Itu tatandu ahung hormat ampa patandulan ra insup no ulun-ulun media na pokot na pasuku ra maklumat atopot ra siung no ulun.

Yo bahagia karena patutun ako piramo yung rondo aho. Yo hino kapahanan cyber halalain. Yo hino awakan mayara online. Jadi pahaga ka ilain taka activity digital no lalain. Yo hino ahilong ra video game aplikasi ampautan ra inaccess no lalain. Ubason ra privacy. Yo hino ubason na lang ra ahalong ra aho no inan. Am ika anak ra password am nomor telepon ra ulun ika kaulihan. Inaama pono apa aktif ra inalungan inaama kapo am parental control ra aplikasi am paranti ra am pilih ra kandungan onsoy ra lalaing. Inaama pono ambal ra pahayaman asunggay tra kapahanan cyber ra anak ra kain tutunan ra lalaing ra amalapor ra atuyak babal cyber ra ahiliw ra abu.

Ang pasuko ko pa bilin orang antaka Elvia Samay Paran. Hello kansen oraw kasa DJ Iza kansen para ko ra karaya mo ra konti kini nga FM Batam on soy kapio. Aun kabar alansan on sa kam DJ alansan ra kawino DJ DJ kini nga FM sabab BFM amrangarangan kini nga FM sabab BFM on soy am tabi pansirangan taka suku saboy no. Paing kuanangan ra bilin-bilin on soy tukino oraw ra siaran no Melayu. Dusun Hintor arangan Keningau FM Sabah BFM Hintor yari ni Majanun Silam Angun Elin Kemabung Runang skim tomani Am lima ansuai Am kawinu inggalan huruf E Sukurazen.

Yo pa kakakan sayan ramai ramoyon makiasi orang-orang antaka i AMRS AMRS taburong. Nasaran guna navit ra inggalan no raitu. Si navit kutu penggalan no raitu ra mister. Akiasi orang nam MRS taburong hinonga iso bahu matutu ika bahu kula akai montong tu. Amkan sayan ramai riun MRS taburong am pengkonangan riun nangit orang ramo. Pain ko nang ramoyon na kayo ramo radio kini nga FM o nakintok mo yun. Abulika poyo mayara frequency siya mga para mapatitik tulong megahertz. Kaya ramo mayara aplikasi RTM click ang portal radio RTM. Ampa kaka abulika po ang itarabilin mo yun mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siyam limo valo siya mo non valo o non valo.

Ya pa ka kapeng ko nang ramyon ang kining ramo ra radio kining FM mo na kintok mo yon. Ang pa ko nang po ramo yon nang itarabilin ramo maya ra WhatsApp mai. Ampaha kaka Rhino jam karwo lima ngoparam sa ngamin itramai am nakasukuta kanya raka paparano kasalulaan rahu numurut ra oroh itu Akiasiaw sinulay rahu ika onsoy naringoh muyun into rakon am sumunuh itu rangan intakano rangan angkaraja DJ Syukri ralom kasalulaan rahu numelayu santai petang. Amrais taka pang kini ngoh harim baik ini tak nurangan taka Ali Zijia amrangan taka kapirata lof nakita klarim bay oko salaka aku tatangan rimbay rike de jack lanjian amrimbay ri dizo balon am ilori Niklas Anggang in tulu pangkolong. Am hinya kentor aku au DJ Iza salam Malaysia Madani paing konangan.